Hello, kifahna, gabi ako kainan ni Seth Mbea, G7 Fridays. Ang desiyan mo niya, bla uhet sana, postom diskibunan Drake, Solomon o Jonas Blue. Halimdaw mo lewel, bitbira ta gordo, loko loko.